Ou sav, moun toujou dou kon sa Calypso se social commentary. Epi lò ou t'koute se chante l'anè sa la, mwen ka kwe yo fè asè bon. Mwen ka kwe se espesyalman se dis la ki an final la. Mwen ka kwe ki manye yo chante, yo, se chante a ki sorti ya. Yo fòmè dab, yo fòmè dou. Mwen ka kwe se jis la reni an. Non, bak mwen bakè la ki fèt la, epi kwen chou kè fèt la kaiso. Mwen ka kwe sa kè fèt.